a mo kasi sawat. Tibia bia wuda mo bia. Tibia bia wuwa mo bia. Ushia Yeshua. Babra mo. Ebesis. Hallelujah.

0: Ama yani chi awie peye.
1: Ya be mo ami. Abu wa.
0: E show kwai. Ya me onkonko. Yesu atin chao.
1: Bana mi uja.
0: Wini mo anje ye.
1: Ye.
0: Na woka wa ya timi nyashi. Sa wini mo anje ni mo.
1: Get your back,
0: get your back.

0: Jesu yo nyamia
1: Ne
0: mama ya na le baba Jesus Ebradie Ye biara wi yo nyamia.